0: Eke kai mla pon maho nu pa ni ora tana mosa sa vo si su ses ora o kati nin roa huri ha masun roha ka wantena nasional uri ani jornal ya vo si su na circa o maputo mi toko sa huia nin rot kera mo radio ni mo na kwa ni heria e o itora sa tamela ka minut sa ya bloko ni mande no uri ana e jornal na antena nasional o maputo si samuniwa no pentena ni uri ana wasorera bon dia.
1: Jornal da Manhã.

0: Ora, tanataru savosi sun minuto mloko no malauria na jornal na shirikantena nasional o Maputo. No te kiram teko saho sa radio mpantra wo pacheria miteko ya santra vande makua. E vasi su ya e na mararu ya mahiku mloko mweri wa junyu mwaka wa 2026. Ihali social wa muniwa ihali samba kuvani vandivandi mwakele makuma swahu. Nenro mpaka 9:55 minutos. Wakati wora ntena na mumu studio maradi Msambiki ni sora ya Wampula. Wahosha ni re sapa.
1: Kela shenu lo herero rera.
2: Ayo, kunori.
1: Oh, mune mpaka sopa hoye.
2: Sopa? Yole lentani wikini mpaka sopa.
1: Wasonto, mumurumela kunori. Knori, onni pakaniwa sopa.
2: Vavosha, mashi Knori, kya yon pakiliwa pahi sopa.
1: Akuba.
2: Isiri seka miya no, iyoja seka sotene kimurumela Knori. Okale musoro, okale musi, asopa, fishawu. Ni iyoja sotene sinkala sosiva, ni so unke la sana.
1: Monele le minkelo sinchi pale. Ni mukalihe sole sanyo sohe vile le murmele ka knori.
2: Hey, munikelo moto ma kuvansianyo.
1: Eh, koro abo mikinro wan. Kinro wa pe musi aka ke murmele ka knori. Koro abo.
2: Nira nore era na minkelo sa knor.
3: Tropigalia.
4: Pai, mãe e encarregado de educação. Já conversaram com os vossos filhos sobre os cuidados que devemos ter?
5: Olá, namarawe. Mas ima machene nyu, munahia na manetregulaka, muna wiroro escola.
6: Ntonyo papa chene, munahia na manetuelaka mshiporone.
5: O tegula mshiporone, kihemu lato. Masharongo no escola tika.
6: Vamone iranyo, munaro manamane, omutara kampoi. Ombo nyakampoi nakalombiro holo au hinati wemela kamiswela no more vulale nimema potu kwa
5: na mara ya mahogo nakala kosimbe moto yore mushipor nimme ni porno wo pihamo
6: orkumuro akumpoi kona kale vakani onkala vanchene bote peshawata mashimuni upola shwa wale aha palingwe era mathe mushiporo ni
5: na mara wekini upuwela nyungo mota wa shiliwa yawo ni komboyu ya tadungwe pepa ya karakata ahopa da
6: nkaha na manalanli ana mashuana ya mutandre kampoi nave
5: kinne upuwela sanyuwo nakala muluko to khali henge aibani ya ponyesi wona khala veya u mbaka uli makomboyu na makala ehalela kavakani uiteliwa mpaketi kana aromwira ka arimi ya siwa na khala le bota khala mari maro go go thaya ro hela tsiwe khiki ya mutan re kombo ro hi wela po hi tshu wela ya
6: no na vo nka ha mama karasa ali ambin re kampo i vathiwa we iro ke atshima ke lo pasari
5: na be ma ho go tu uli ha muru ha muthu mu ulu ene ankhala nto go ni hi kunno o pasaji nte ni vele iwe ira kombo iro ake konto rimuva amulo kona o yo miki pachere miki tupe kombo hivinre mchiporoni ari mi kwata nyamorele ri chiporo kombo yoro wi meto ye hera o wi kita kaneta na
6: nka haya ana masapara ali akwetile tile era morla ka mchiporoni munna thokolela
5: inna thokolela mashima holwa ri pi ha morima mute themu mashi thoyo khalela ali pota khala mirima nisi sale ogo ko thathu siwe ya teshira mushiporoni mirime ke yoko thigwe ni komboyo nyungwa
6: ya kanywa
5: na peka
6: kine thokela vanje
5: eshen thoba
6: kina thokelela na mkhwanepa ala hinona
5: nyuwo
6: na ala hiniwa na ana muhapaliwa
5: na khala
6: na tokweni ala hiniwa ya werya iya ka
5: nroke
6: na ka sope ka twenene ya lala
5: oh himya sana na marawe mana unche re re virka virka la ya kompu mushiboro ni mme bani re la hiya no mi khapelela ni hina tumutu pa shiboro
6: ayo
7: Mas quando põe nem himia cai, irá nem a cair.
6: Tu é no pisa,
7: uia. kata si mwana mwane.
6: Iya ka, ayo abakane vale. Anavira miloko mili, nihiku. Nakala miloko mili tunashoshe.
8: Muha hiyerie anamwane atuwela kamushiporoni. Nakala vati wakampoi hata omuwela wetaka. Muhiteke nakala muhitumihe watamela mushiporoni. Muhana oviraka mapuro mutukiheriwe ovira atu amutupa shiporo. Muhinati omutupa shiporo, muhana uwemela toko. Oweha weha mipanta somele ni uwirianela wahirweke kampoi. Atu ohapaligwa ni oikala sana umuruni maya. Ahana ukalaka utewene wa shiporo. Muhikumihe ikaruma na veiyuma sa shiporo. Siso mwera. Mokala otharamulelaka yasara sopituwa kampoi. Ola momperio wa mutwenkeso wa seliene, sedeene ni wa polisa.
9: Papa, mama, ninyo munalela anamwane. Mundi vanela na ninyu. Wana munashenu wakanyaye awo, omu tupaka shiporo. Muhielele okati mvalane nina noyola we musekihe yasara sakampoi mwa tokalelihe anamwane wira ahinati umutupa shiporo ahana wemela oweha mipanta somili na owirianela wahirweke kampoi bakiviru omuli prela kampoi ovira nto anahala amutupaka shiporo ohemtara kampoi yowo nakhala Ovira vatuwawe. Utwela, weta, ovanela, sotene ya siraneke, otewene wa shiporo. Wiste kiha sota kala, muteko okanyahu ovaraka oteniahu, akale amusi hata apatani. Nakala logistikes. Oteniahu, nirelaka mutatani moma lilea.
10: Smartphone musia koni popi bimbo mamsimabale muno murumela ka ya kapele mungwe haka menipelwawi nave murumela ka kutanihiku ahuzea bale hiyo no mulukiha nasi uo kamtinto mmosa ole pari oro romelea nimala mburowena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itanduwa protetori ya vituru wa mahala niwene
11: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Munira nyu hitele ibona phi?
1: Mukiswami he mulupali yake tu, biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusula
2: korero siva.
0: Mkino lela ni siri sa. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu, ngarani ba mirava. Biyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera, Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina mkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hii wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

No, bana nasa kimwaki kaliheria. Magiti kiheria utuli, waratawe, julu da grasa moro, big moro, mushtudu maradi Musambiki msora wampula. Onita ni wamingola zetampa ni mujesti. Niyo haka wakite pela. Apara nyumu mwakishi nita. Uniru wako, valato. Amoswela ni mumula. Aneta. Masimiyo, ii. Kapiani waniwe. Nimula. Asheni, kumele sheni.

ni waka makalelo ana munchene ni hiku ni hiku. Wakati vantuna au kumaiwo na hete kuna mweto ni rowaka mpaka mkulu tumosa ondriwa onapakala enako unsali wana nrope vale. Tunarimira hunipiaka tuniro mwiro mtakaliliwa na panye pata wahiso enupa pataka masito na hifanya weiwe ele mpaka na maneba mahala ni wene ntoye nisikina hakuninke la huwire nila bariru mteko siya sanulu manemakuwa emaka haripile na mararum.

0: isa bona tshwao a o bile se te shala wa yue ke ne mro wa o ro wa o tuma tuma tho tuma tuma thaka a o di te shala wa ko ba le ke ne ro ro wa o ba se kuma wa nyaka o ro shala wa se tong khala ka suli na only tur a o tika to shala wa ro ka tho nyaka ke song khala only tur a ke ne khala ka
1: e na bila bili hana mun che ne me na re re na sibila wa she fishwa o tibi
0: wa she fishwa o me wa ta ba ba than li isra da no te pela natroba mi halum tumi natroba me ne nje ke baba le ne robe ke wan Antonio Ferrano oro aprovitari ai lutari kuma uluti ro kanto wan ofera wan Antonio mani hikuno likume ke bale ndoka lokalita ti obike ra yima sima mo wa kanu isa ko pili wala wala taru e kunti sa wile hone kanu ber sur umlela na matu mayola ne pereso ai a wito yito le tuno oro no we thona mlela yoto ni hinya ngo tale ka suli na ye a we shavale hin handa manera on vanya porque otro ton ren lehio
1: Vale, epanyiwe mitano baba miteko soli mativini
0: mtano giwe nyake na showa wile vale ore ruhinya ekhote ekhote rikati lyo mantasa phauna ko bolala ya ko vinya tho msoro mashina tuvole ha takariwa basha majoria kahim wa maitha na valire porque maitha na mtuma ka rafia toshi mijao umilia kujenda masemtano na mtume era pa normal vandere la yevo ena showa wile vale
1: ayo
0: yuru wile vale ari khute bagi hinya ka mtoko variwa ka ba msoro ko ku na showa wile ro ko mi ro ko na nyome ile yi mo msoro ono nyu nyumwa
1: ba o hempa wo tene wala lelo ba ono hempa
0: akina kwa amaliha akina ko lenla ne mu hepa ba burke ko na ko mo mluku wile mtano kule ile ka parandre na majuri anchene ahinge na nano ko msoro ninuwa wa tumakela ko rupala
1: Mpanto wa machokwa, wetente sayi machokwa na kuo?
0: E parti ya machokwa, kayoro wa mosano weha weha. Kahi na kuo, owonto anashu wawu akuma nanu bahi. Katongwe.
1: Aimai, vantu sisa sahi mea wira mwaha wa makalelo airampa nisikina aku vani wala meliliha inamunana munchene sotu mihamirere lo saya. Vantu vaniru wa sayi sayi?
0: Baba. Oweha weha ba o khalavari e matubule o vira a majuria de mutuma ne palansa e vira ka mawani akira kwa de mutuma ka ofera a ne malu mro ofera wiyo ba hindi mro ya ho a wa khanana wa li ni mota o ona mro ofera wiyo ba hin
1: vale ni nana ba to muhimya ka ve kelo
0: ana kusianta lo ro ale ka him loja ale anni tume purututu wa kilo akina kwa ndo mutuma 50 wana mposhebe numrona ka uluthino 55 nakheli yomlosha them gigisele
1: bantu ba matuvulo hente oratene ba atuka kamtumi hote na maliha
0: nare yale anlima fondulo ba ke mukipe here mitho ampeha kuma ri mukisela mitho ni pohi yomlosha porque tumbu to ampeha wanto makule no mata kare mrum so no mtumi hake pohi hamsuru khwene nto wa kubeka se tempo ni pronto ro wana mtumlosha na Namala, so ni wera tu tira wera arhala ni mtu maka 50, hiyo ni mtu mihira 150 kilo atara sento. Ayele tu nira ne, anto eni ni wera tuwe ni nira bave, hiyo hufulom suka, hiyo ntene ni wera ni kalla limi, anivele ateme shumila po watene.
1: Mpanta wa mele, ana nti nisikina kukainali weiwe?
0: Ena showa wele mele nari, anche anale la wale wiro yonto mele tuye ana sulu. Ya mlima mele avira. Ya mlima nanti avira ngutela mera bo sanemko ngorere muhakwa
1: yo entesa yo muhakwa
0: muhakwa nto ena showa wile ane mlima ne kontare masibunje ka hina mina baba ndo bula ka vante na mina ba ka ku ka ko leto ka ena showa wile nare muhakwa halimali lo limo so ne limo on limo lo jiwa
1: epuri
0: tampe tho ona showa nto to wanyia masimtano tampe ni mawera eno khala porque henno ne amiri bima to te pa jenri aya ka amiri henno ne amata mpuwe taka
1: Ata kwene kapela wako ha mpanta waireta mawani me enashua wileriye sai oshalawa.
0: Oshalawa ireta inavila vili ana mawani hotepa malaria sipata. Ireta ya uruke elapa hele nina kuwela kushpitali oshalawa masi ireta hiya pili ya sipata malaria ireta hana mawani aposha tibisaratibi oshalawa.
1: Ni hatu kwenye euriku mbashiva na no kwa njiheri ya kwa tunu ya makari mkatuwe hapa na nchiri kama kutubotarde
2: Zintada Shpura, Kristina Xavier, botarde

0: mmela a sire go reka o iriwa ma se nyu mo hira ba le ma ho phanyang ko le rola na ni nyweni ya o ya herwa mpa go shipritani mo lolio mo tikelo wani mo ente ha ya ri ma se ya o mo ka champion ya o la dia o mo roni himma ya taka se sa ya ra maro mari ma ma khanya so du o teni ala mo iwo le la
1: men kin tsuela kala o re ya ri ma tsi kala o ra ki ya ri ma tsi men ka tsuela so tu yo ka nmo na tsa mo ba he so ne ma tsa tampen ni so ferere prokuta shuo nuni evela tale ni ninchi va vince ne makelwane la na machale na tembekele hu era macha o pena meno chuna menta rie mano vale kininchuela na chari hana vale ne ne ro muro mwe ya uri hana mane ale kai ke vale machi ale ya ore ale vale kai ke ki machi tale tini chuela ka
0: ka hay mai a hu bu shuma hanuru wa masi muzero mu Muna pera mu anni anni huvi hana ana munjeni mawure lwaya muhawa yewe mikachampea samasi.
2: Ayona nuni yevela ni meli ena kala uta sheli. O sheli miwa zero baba ni meli ye mati. Akapita waya wa zero baba papa vita. O sheli wo ataini. Pirina mati zone hui e zona yeya. Nini hawe la vince ni makalo wanilana uo posto uwe. Niruwa uwe puti ya nata uwe kiswa yomatsipurge nata la vintene. Sheli ya reatu vintene, ujero na reatu vintene, utani nilipe la uwe.
0: Mukale lo makatelo atui kuo, pahin. Ani hai wira ya hiyan, nakale kala kumaruwe elo muturungwene, oni hai.

0: Bane la mwa hawo luana ni uretra wa kolera o vinre mwemba mu wote pisho ni onapera no o zero uretra wapanye kumelo adutu na hime na mwane ashithiana shilo pwana papa nsina naya mwa uretra ni yolola wa mirima ni ula akena ni mwira ya kolera ula aisho vire wa maya na vetu kalevo mwa hawa mwono wa kola kine wapanye kwa hiyo mikrofoni ila Ingai hari chenin sina.
1: Minche na graje na mil kare bantokaya.
0: Mmm.
1: Umemba mu. Umemba mu ayo.
0: Mmm. Ingai mai na vensina.
2: Ame ta biyashi. Ke inkhala wa zero wa venu kwa ka pile bale.
0: Asante. Andi akipanyi baka ko haka ashima yala ni ashulu bali akala ba wolwa ni reta wa kolera. Eri wa sai mawani mu indre hai.
1: Reta wa kolera ntoko bale raya wa bale.
0: Marwe lwa wayo ya kwa viraka warwa la atwani hai akwala antima kela ya wanelu uliwa ni
1: hai wawale atwale wapareta wakolera na kusia kurohia kwa ushpiritali wa wako vea unakwala mwalo hiyu unakwala mwalo uchisu unakwala mwalo tana sempre kumbiri ya tempo kurohia kwa kuloli ya kufanya kamiliori kuhakwala sara kwa wanino
0: ekina kuna na alabu lafu ni panyendria ya tiyo luwana ni mukalo warata Wani mawiriwa akala nikushama suhutu wanyea ashilopona kwa akala wana ashima ya lomuru wa masi ya utiru wakalo kaleke kaimu hao wae wa mika jampea wakala wakena kwenimu ya atreiwe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntubutuni ya kusha rika ya varahana mwane kaa hekini hiyo yo
1: piyunu pale yeyo anera na yayo pusuwa kina hawa ni wani hana kuri haka cha michomacha ya palitia kuhiri ya emi kwa kona kwa mtu elese wekana masi kwa vita paniro sepa ni nkela warika kwa warika wa kala yore nkela kula kama si chache raka ya uri avale ena kumela nkuta kutaye wa mirema ni yogo
0: ntwele ni panyendera nkala kwa namu taya nyendriko vanela yo kala yesi ni wari hiwana mwane ye uhiyu Vashaka kiruliwa adishkartavele. Kiruwa shima yala. Ahi yala rivava. Kina kuwao. Akala masukira hinsu wala hina helamu litini.
1: Ae hapa hini hela litina nira. Kunyalaka mwanole. Kuhia tika walaka wane. Ya. Kuhitipe laka. Kuruke iye. Jeniro kulesa ka. Kuhela kato oreta cheye. Manihili ae tokovale. Nchalani tokovale kuhia tika sorio. Kajeni kawanrera. Etio hirera ni wihera oreta.
2: Mwintu atani vira.
0: Lepi?
2: Kirale mwintu atani vira. Ale ya vira kama makaro na niti kala wale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiana. Nura trolola wa mirima ni wonyaza. Operashpalimente wanapera baba. Onkala ntoko nuototola. Masipuusu ni rino napera oti u. Kukara naka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shkola. Vave ria renera kiva tepuusu ba. Vale ye mikutokuto zinipanya hata nipanya koreto olula. Sona ya panya wala shani hale. Nina kubihiro hospitali. Ni ya kumo hospitali ya loli ya na wano wani no. Ani nivo loli ha asaraka ya ummeshi. Nivo loli ha kama kale loaya porka mu mwanyi humo na masikin umi opira. Kaninkala netaratamento ya ura na aba hileti na aba hisheni na aba hisheni. Ya kumo hospitali angoli ya ntikwa ntrama nuhi titelia. Ale kia tepa okala erutu yanka ni tempe ni mirima ni wayamwe kia kala sana pura kanghela tutu zo hitu wane pini ramu ata nipanya koreto otamo kentoko nyu papa mwalo niko hakoha ni retra yoyo na akala ni pusive lewira mwahi ula ya panyata shana akala poti kotu nako panya ni prono weme la walano wimpitela kuriko hospitali ovila nuseta Vano nkumana mwana hiyo hikala niponsabili tatu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano na panya leto reta nkina. Yupinu upu welele huwira kahi kivani nko hiya wira nituwele wala na wale wishutu hiya wala na ya lela nireka shee ni nko hiya hila ba.
0: Ayo narundo vanila siyo nisuwele ke. Mapatu elu haya nino ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mroto rovara na vihina vini hala. Endere la hukandia huhala ntari helaka. Tetu kandia hu tindro nilia hu na vetiniru nilia hu obara omu teolava. Nkahaya, uhia to otuwa mkacha mpeo tongwayo na pera kuma ahinyu ruko urino mkena kuru urio tino eria rila wako kanle yele leni kusheri haturi kama sio hiswanya otoa mika jampia sio
2: ah ye yon imura mazuri tu wana nram mamuro kuya kula kuri gaga kani mtu wala sito vati wale mati alarisana masihini mrika yale mimi mwezi sana kwa mani ya uo busu masiki maneli ya kamazi okitana wa busu wala tuwale wata vano bayaru wira ni namu anchutari ya kuwa aneli ya poti na mfuku la ohawa nura tuwa uo poti nkina kuwa mfukuwa kureke kiiwe choko yikalale latirina mu ni hane latirina ni mahikwala nuhishutra kalai nanruwa kama ntopa na apaha moro kia mwalela to nkariko nito kalai kana atuwa lorapi hekariko na atremu la sori ya rile bae kunruwa kama ntopa kunjiaka masivano kuveru nuoni shuti hakuwa keritu ninaavara ninaakata ninaarapa ninaarapi heparatu kiiwe choko nitune nyuponye kwa omishi yohi loka loka nuhishutra masinura tola nana afitari kahi kure tola mananna niwela ya nihini kataka ni rapaka latirina ni narina kwa omishi ni rapihaka wano retola kia nipanya kai kunipanya mabusu mwema wala nipanya zai pitu vitenkala ne hiyo mapura mwaya kanintuwela
0: mai mai hiyo na Radio Mozambique woka lihera na ni mutenke suwa mwili winkunu na kalihera nama ni UNICEFI katulu digera maswala ama yala nno tahi dana muya venyero la vula ana mukwa kwa rea pahi nkaha ya vanto ekina ku evinre hata ya evinre mamua kamu amunankaya lala nomalo vira katepihe waso mukalo lola uutuwe la mawani mu na vuna hiya tuwala ni kwerre ntoko se yeya hiya tuwe samirima ni mwewe luwa ikina ku saite kusha watoto lana wapuli miti
3: anani panyula tikina wanankayo ho wamu ya kapinli nilepiaka kuna nina okuaga bahalu lepani nupenyu numara kulepiaka nupenyu numara kulepiaka kaka ntana
0: munankayo vera mwemba mu
3: o vera mwemba mu ya kapinli mu mwetsuri mwetsana ematati hi ya narupa la mkhupure khupuro lovala to teno rano mpakho mamati kahuro rana le mawanu rana le mati ni Ticha thala manene luku wala ni nituela mana khia wakunya na walu ulepan ninale pia kanone tu kanini wetu kuvernu tininvekele hurele nkhale khule pia rile nini tikini ha ninu pati na umara mo ha walu kushi ona lowere aninu pa ya hawo khale mana ya hawo kwa ontata latu ti honone aletu khava khumala wera kuvernu ono ale hiano na jutare wera masiba ayoni nimakalo lepia lepia hi nini lepia akane ta ko mukhang kahi metu nikater nu kihi metu so hi ano ni niti kini hora en la pia hi la kula ni wiki lela e sheni poro nava ne hale tu vita
0: kuve se va pia amana nkhayao am pia pa hi ana kupa birello samata kina kona po shei pasanya bukhalo ni hai khonte pe shwala melan to ela thoria hunna hi nyawe mone ke ba masi ga khanle ora thumuna khai uduela to hinye ndriki wa masi
3: u ha wa ni hana mu purke hina rupala mun khupure e mata pana mata yo to khupia to tene to rani am matini hini ni soferer mu vinche ne ma malelo khanirin na mathapa ga pheli mun to ko to na ya memme mitano khaninchu wala kona lote pa mitano baba khaninchu wala yo wira malelo ya ali amathapa ali hini na proveta rini hiya no khaya teshi hurothu mamme masiva khanina na manera ah so soferer mu ninni sofereri ninale pia khaninona ematati futoroa inupati futi nale pia khaninona namwempola la no khaninchuela manera tinkhaleho bale nuwania khia lya kunya bale tsai khaninchuela ni pro nanna kimmali ho tuwela
0: mai mai lebe kino pia yo mai kini morwa kini toko ka ko halu pali hwalan no ama nan khaya ka hiya no member pa hani vira ya ni lep sikna ko nan ni virong hepiti pa hi an ni vira vanno ya vira sa mo nan khaya hala si bula se sin rupa ye yo kini te pa o onana ri mo khale lo lola ni himya ho tawara rola hin ni mun manani ha ka na shin na mawani kuma to mo nan khaya wo ro vira la basu atoni haya ya halak ta kuma ibula ntoko sei
4: tarupa ke pula zamu dolu pale zinni na re hatavate ye rena vira le vale ninni re riha kukala ka mashi normali ntokota kala mashi kati nkala ntokota kala kala wira ya nanarava le kulu kihia kinilika na tonto kota ariaya eni virikana mashi epa nini tikula ye himieyo kala ka wira tinamora bora tinupati ukuvira viri ya kambadu motenu haya na alu ulepeni nupenyi morele vali vishani hiyeri otunku kala wira na hiwe ilio ulepia hikoni laka rohani wira poti kinava hiya ndarelo Nitini kumela lele. Mane lapo taku hu ninona, nini wakata muhima kataka ya papi kwa ushukurela ahimo renu baka kwa vahiyo fulano mwane himwenye humo kanintuwela fitikituwezi nuwania. Kia vahiyo kia tuwela. Kala katiyo hii nini kala motikula.
0: Ba a certeza ya ahimo liura mwama kwa mayarano ya hini ura mwama kwa heto kubiruwa sapawa mwoni certeza. Aturu no makela ahimvarala mteko yonde sai?
4: Na ahimvarala mteko kanona leto. Ea kele.
0: Na retro kwa tepashimu.
4: Retro kwa tepale to toko kalaivo nire huni natuma kala manu bani wani liye kalai poti kino liya la niyake ni kanituwela kuma wawa kanu wane liye to manu mpaka wawa retro likiye ni tepelaka.
0: Mkaya, papaka, kinkoha kwa haka nuri hai.
1: Na vertate nile sa tuye chawani ya vale kanituwela ni jimwani ya vani tepayo o retro de.
0: Ama nanki hani vira mumemba.
1: Ani vira ayo. Ani marula cha enupa chikina cha nimora cha namaru cha pante pante kuhala chikina kumora cha otene. Otene de mpele. Murelo kanona ni magole pia. Kuiwa katung. Mano na viriana ntoko oma putu nini uleka. Elo ya akile sukiri. Elo akile celeste. Elo akile. Hiya no nato avaye. Makala wira na poeri atu abu hiyana nani na pani onortinno inikumela poyo ntakowo ni poeri kana chamora mora vale ha porque ma pro menchene tininchi wolo kihia nupaye jo lo kihia cha ikina cha pitu wana mura dasaka ti lo kihia ka tenera na kweli ni hawa
0: masi ekina ku kia ku pia yu katuna koko ha so wothiwa phatu la tra kolera akala ndro hinyaka ma pro makina ku ene anacho chorla masakartari Pahi marekula ruwe kama oneke aliwetani misa yala wanre siwa wanre akela yokena kivirihela basulu kiru ando diya le aru muruhe mungu mhewa mpola. Mawani muri hai tuwe nene ela?
1: Kweli miano totalmente miya temiko wanene ohawa uwo. Masekretari uwo ya wantokocha mumu.
0: Iwo ntotena alu kama?
1: Arata ene. Ya wani yaka ntokocha mumu. Kina hawa mwento maale. Oniri ola nkunya kapitau, sekretari, kapu, mpewe. Kingkupala kani halala chicha mwera, mwanene luku inipanyama huku okwa. Olupatia, oloromula cha nilese mwano, hile, hale, punte kweli. Nini hawa.
0: Nteniveriwa, nama hulea wa mawani, wawali liha tuwa lala. Akina wakanirla, ohisuwela wira mano, hile ni hime anjila nari, wira mwereke sato, anir hai wavili liha mihubi.
1: Nini hime mihubi, wira nyanya lopana, atuila hika ninjolo mkumaya, atuila la, allahu, nirekecho, nirateke, nikwateke vapua, paniri hiyaya, masi, nini hime uri anapeke, nina varanya, soyo nini hime.
0: Maikori la valensi na nanyo, muna kulihekela na ve nihimia hila ipampori ya sinihimu wa sovuti wa kwatu kena notiri wa twala, kena kupaheri, hai, mwono nila hai? Au la nyomu nupu ila siso, mwoneko aniru hatasa karatari, orata wakole?
3: Ya, no, kininromo la tinata mkwaga maana kumpieni niloko, kinira le tuila kurusale lahu, kintuwe lo mkumaya, kinro tawira fulano, kinro moteria. So mi, kinira hele tuile la, Ele tuile la mwanene luku, tini pwanyi hale, ginti wala mkuma wala tini irani ya ginti wala kinruwota. Ruwanja wira tafulano na ata. Katani mingi nakusa, ntale wira tafulano ale uwe. Mwanako wala tani mwira, na ata ngira tuyo wira haki ya luku.
0: Mama, mwani pavila wale, varama suwa hila. tuile nlele ri vambilo vavu rihai wapavila nyu. Kukali hera na mbani ula hula.
2: Eri mamilo baba. Mintoko miwa mwanankayu au kipanyale mipite pali au kipanyi. Enupa akele lava ya shapa enupitu walatu ile uwe pu. Kule piyaka masikano anela letetua ya mpaka nzana. Mika akapela uwe rapoti kina mwachutaria. Enabe njiye shiri akele. Masi mantoko mi nkirina manera, mwana kanukwa, kiriti mina asha anaka wale, nlelo rizitale. Ni mwana nkayu virale kalai, masi nkirina manera ove njiha. Wale kale pia wale kani rapoti, ala shana akala naki kumiherota, kuwa herra kafyo. Kui karna ka thamanera. Kuni raka baba. Ana puya. Ninyo ashana kamwale ba. Mwana achutara le. Wala ni mwave kelometa. Wawira twale achutari ya rinsivate. Ni masi karina. Ni tui yo ya apanya vale. Ani mana ni hoko ntoro lari. Masi makale lo aya kana, kana konsetera ri. Baba ba, napera baba. Kinaona wira ukuma na pera mpaka na pera toshi. Kinaona wira ni purona wenana. Kuta yaka. Ya fali ya rimitano mahi yunani pwanyi. Kwa ole raa. Masini ni rapa. Tuyo kia nitikini ha. Va ala ala ala kinu mwadra manna ruba. Poti wanitonya kulihana wa wira. Pia ala sakaratara nuki helela. Masini ala itu wala ketu. Mana anni raza mamisi kitu kula pazara wira minki ntu wala nki ira letu. Masi roho kui ya shukuru. Masi ala pavale nini shira mbodi. Pini raka wira oreto olula nipuro ni mkumesha ya hika ni ntu wala uunyala ni uwa nini nyala. Masi mahiku ala novenya kawa mwana mwana mmoza kala iba ana mwana ya waruhi ya ntoko olula. Kawara letu ilele. Awaruhi ya nanchu itu wate. Masi wana maikuwa alana mwana watena na wara falarda, na arapi hiya, na arapa ni sapawa, na akala. Masi ureto wala nlelo ni nakala, na akaki ni puro ni mwayano.
0: Yokala tu ya himwa wifralta sisi himwa yuwa chikarta vijala, akala tokina ku anakusha toho ya rihela siwale vale muntama ni kusha toho, makari pati etina endo ya pe.
2: Awa aniri hata mwa atuihwa nivira mapasajero. Ankuma wa matuwa rako mayaya, ankuma mayaya raka wa matuwa. Ale ya wabashitasa wilipela kekaro ya nrula mwana ya kanona tomanera otipela. Ni anama wawa wira kuhulihi ya hipa. Ala narula kutikela kabale, hina halabale kia ni kontaminari. Haa.
0: Vano, ni vanila kama hahu yola, opure yolandri ni Sakina Asuntu Charles. Omvaramite ko sa onama lola odishiritu ya omwemba. Masi wote pishowene. Shipiritali ya omemba. Nkahaya, Muhano Sakina Asuntu Charles. Ana mawani yala ni mwi wa humu evanyi na kemehaso hiyo nasa solu wana ni kolera, mapwenye riwawe, maseki riwawe, ni yese ni himu maso uti wa mawani mu. Etuni vara awe ya ama holela ya kumi, edistritu ila. Wawali liheri ya mukalilu yala watu wa kolera na mawani yala.
5: Nsina ana kasakina Asuntu Charles. De verdade, assunto em vara equipe do Saúde para a Rimeira na Mawane e na Rimeira sobre Macalelo a Munlapone. Através, eu ir até lá a Puane, o Queta a Puane, e a Rava Leurutane, o Kuta, o Nhama Matata, Nisabao. Wala ni aikala ni sabao edrura. Orapi hata iparatu wabuani. Okala limpu agrapi hanamwane okatri kuo sempere. Wohinyela. Okala wero ovara yu miteko yelelo melo hivara. Sempere medita preventiva zinkala para sempere. Kihena para lelo melo hia. Lelo para melo hia. Ni nae mera wera reapanya ola oretrola. Ihonkomani kowani para ompereveni rendeto lole humpi hospitali amva hike mati sempere akusheke mati ya nruana kwa wale hospitali amure haka mpaka upi hospitali ya kalawira hana nila nya wakiviru ya mwanawira umpa nyoreto la akusheke lanya ne akusheke mati alikumure haka enkirina nila nya potu kusha mati kwa pea kulu kama ake gulirimota kuhela esukiri tampe kuleru mota wapoproveta rukele dibu soru mashi ya ikala nete mpweyo kushema ata la fontenaria aluketo mmo ahelema ahisulisukiri vakani maka vakani aviraka amuri haka nretrole para wapoproveta re ompi hospitali sana
0: ikina ku enasha nkiha ama hori la miteko sae kumini makulipa lakina kuena filo mlaponi mahu edisi informasaun ohi mwaso uti mpatu ulotu wa kolera muteko univari wa tishie ni woka lera ni ama hori la mawana
5: tivertati zi informasaun zina kala vinchene mabae romo Mas muitas vezes, através da conversa em Calanejo, já na nossa UTN, na comunidade, a Niruana, ele tem ali quanta já o parariha, quanta o percebere, o lume na Himere, a laura é pa e verdade, mano cucalale, o sanerte, a vara é zona nara, quanto vara tuzorera. E desinformação que tem fardar, imagine, Niruana, que tentaria como aliha. Através de diálogos em panque, um encontro comunitário, o riparar de sempre.
0: Não se curela. A Santimico se curela, nem pode herir nele, não pentar no Niwa ou na Perra, Mwemba, nem vanela, na herria Camacarara, e se ele canle overreca ou ina vena calheria anamawani. O secretário da cólera. Alu pali um hiru, caro que nem ela o pior vai para lá secretari. Engaha é vanto o catiti olá o van lá quem rova nela. Vai que valo que vá molu mochê nem candia hum o halan tarlaga. Ba o canlo nuwarani o pia. Hui bonim pavela hui cólera o na pia mo na peramo mozero mo.
4: Ah, enada nyara gera ni kateke ni rapeke nu talvela na rupusu wo epan mani hegetsa mukupa kengjeni vate kuvela ka kyara pyata ka shane hu e parushaka eretra ya kolera
0: alubali
6: ah ni rapeke ni kateke ni varake tuzora vate vale e para omomula meremani mo pare ku hakone ko ndumenar
0: katuna urgunula mono lanno kaya hese ke thonuma Baba, e handlia kanlia o halava van lakin ro van el handlia hu yeter laka inir ke sai thare proshen
3: thara ditom mona shelia narakumi vale e kusha ke melo khovela ka ni hengwe hendre mana mane ole ono mbara bonta te o thuna wawe ni vele ke ni rapheke paratho ni rakatheke ni rapheke mana mane ole proke mana te hini ni nyalela yena khanchu ela ora miane mbara ke la vayorera Então, para o chocolate, eu não sei se você está aqui. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui
0: para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está
3: aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá. Você está aqui para cá.
0: Mai, nkahaya titi. Ni rehaiba ikandia huwira. Tarehe ka miruku seyo sindale ya mawandu kathu kuna nakupaliwa kathu kuna hina kupaliwa. Ose kureta wa kolera.
1: Ami kinera yo tuyo jinaona hujiri helia ka yo niri andri hela twambira. Ni reka wona jina hele vantamani mawona na onaka ni reke kukaka ka nintata chon nar no neke kukusa ka ngana tipelaka. Ntiri kuntina ka ntamola kunra byaka kumapa ka kenania. Hupi ombaha kora na anavale na karama vyao ni nywele na mwanamwana ni tipeleke ni hiyo tefalarta yu niriheke ni kahura temika ariha niriheke wapuwa vao ni tipeleke hupi ni vahaka
0: mai
2: nimiki
0: ovela vele uroka laro nireha iba
2: baba ovela vele uhuo ni hiyo tuyo zintikela za avire kui huyo que nem era o era hein nasce nem é pair nem na manso o ha o ha macar querer na panhava nem totre que nem tipele que nem varre que a varre hunilie que mas e o loreto o lacureiro nem chanqui porque a que motamo nem hati pela a troar a cheche a troque moza nem fulo na arni moza nem na mara piha cutan troava com varan trule o era e nro com temina riva Masiva, mana nenluko na chutari, etui le khaleti ni bukua, ya khaleti ni maliha wenluko amalihe, ni mumule no hawa. Ba yita lelelelela, uo na pera toshi, uo watanu mala bukurua. Masiva pia, batewa wani panya bukwezia. Kunira kawira, mana nenluko na chutari, etui le bukue, ni khala kumi. Niwara yake malaria kiyaro hospitali. Ni anipanya balowo ni na ku velo hospitali kana rena thomanera uira ni na sa to hospitali na ata mani hurupala ni ro hospitali mani huwere ye fe pir ni ro hospitali kwa kere ni mwira enira vate u fova mikuto kutho ni na ku velo hospitali kulipa ne
0: gahamro koraka
7: ne me ki la vula zita muera ni rapeke ni kateke torato ni pa oni maleleke wa upahi
0: ai mo rom hinya ka wina ve mo ne ni me thwanyo a oreto wa kolera ba e han e khanlia ho la ne tla ka tifi
8: ne na hala ne panka ke jene ne na ka tha ne na rapa masi ne ni tikini ha patri lela bang khumae ne ni tikini so la hinala ma malora khalai kari khengoria pate khina vela la trena ki a khala unanya ma mona na hela ka ban trukun ma je tu ya ki za kunelel ma shungwa nonno ni na rapa ni na ka tha vate ni na vela ma shimirmane minne ni phanya mane hiela ratela ni tikini ha ma puruan khumaya ani ma shana ka phama tenira kura thwilela ebuku ebuku e ni hurata moyi humo ni nirata nihane njiene kihinto ko khalaibo a himia ko ninirata mne tule nani tikini ha wankuma
0: asant inga amro kora ka mokhana to ko yo hinya wala mphelo thaya lasherene ke hai amphelo thaya wa iwo ayo mukwa ho la wa khaliliwe ni yo Gildo Makina Delfina Cabral Mamutu Omar ni Vitorino Kumbukani na malele ha parona va mosaru kumelo opo mekani ya omemba masiwo tshone ona pera mutete wa ozero muhinama mvane lo lawulwa ndo twa kolera wa mukwa ha mosarad Mozambique kaliriwa we ni UNICEF pahirini.

Kwala bana opachero ko hiwa kawirwa ma wi wali ani wira na ri wenno wi wali ani no mpiye sai ka hekini ro opachero pela ai wirwa ka e parara erwo tar lela

Mnampula mnene. Mio kinlavule makwayele ya matoto. Ayo kinisuela ilapo sikina kwene nkinkota. Nasimio kamwana aidishritu milako mili ni taru. Sawa provinsi wa Ampula. Mahawa uyo kativa nako haa kati itio kiara. E distritu kiara ele nshaya. Ahimewe. Nsina na alimali la liwaya. Yiruwa ome vya jante pelo mundu. Toka mwero ka alikele lopuro kiara ele nshaya. Mahawa uwe karere. Wete kasa mapuro manji pale. Ahave kenguri. Ene mshukuru muluku kala mwana wa Ampula. Wakati wa valongwara ka mustudi mwe aridu wa zore ya maka haripi ni mnudu mloko mtano ni mitano. Wakati wa miyo rajabu sanu central teknika kakali hiru ni mchiri kaka nishu wangu rasau. Kino vinyo kiroko wani. Masimu mvira kamo. Kinkoma mvika kamuluko. Mwira sinche ni sinawa wala melila ni mawanyi ni mawamusi mwanyu. Hata ni mamite kumwanyu. Hakuwe kiyo wapukaba uwira mna kala mwuritilini. Wahala mnihala anyu mahaleke mpenta naka. Mutitimi hanaka. Mulevela naka. Mukupala nike mnone la nagatu. Kahiyanu mawari rupahi. Kalema poromani tuela nyunamba na nyumtikote maleli ya mreteli. Ah, yo kalem kalem mirimani kumakuni niwa.

so vili wa wupu wela masuwera kato sahi wandera na vemuluku wa levelela kansu wela eniraya hime sisa di lemuki nisipo na we kahiano ano lakela nare kala lakela 23 horas e 15 minutos

0: Osi wakasimala, sosi wakasimala. Enae veke muhavule mambaha mkwinyu. Omusi tiwulu pale. 23:24. Sentu na hui tana.
1: Sharia.
0: Nika dai nisipo na wena.
1: Yeah.
0: Nindruwe fitina.